0: sikula abus pisan kana iga buruk.
1: Aduh,
0: bangsat.
2: Aduh,
1: seri dinaon?
2: Ada ngewe, kudewe kemonga.
0: Eta sikuna, sikuna, sikuna. Abus.
3: Sawa maju siya.
0: Maju. Apa? Bangsat.